mo ki gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo saturday ojo ketala ojo ti number re o se pin ojo to je wipogo aye re o ni se pin ko si enikeni ti o bodu gbogbo eyin omo olohun e dide nle e ma bo ni bi pepe oni ni ojo saturday ojo ketala osu elekefa odun 2026 mo tun wole kan le sinu le yin laaro kutukutu pastor dekunle epafras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gbagi titun ni ilu ibadan yi gbogbo eyin omo olohun e dide nle ja jolo ki baba mi baba re eyin te ba dide won ni kin gbadua ifun to si wa ki jesu to ba le gbera nle loni ojo saturday bo se gbo mi yen eniyan kankan ki ba iku dunu gbo mi ti ri enikan ti n ba efan ti mo ba du odan se re ye leke leke yen awon eyan ki ba du ikefun enikan ni se npofo ni mi kuku pofo bi yo ba se gbe kale niyan ire to gbe wali aye ibukun re gbogbo nkan to je ti e a lo ni lowo gbo ni dumo lowo e si ami ke je se mo le be se ndide in the name of Jesus Christ gbogbo eyan omo olohun mo kiyin le kan si pastor dekunle epafras woli yin lori afefe ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank e wo mi sa e ma bo ni bi pepe mommy e ma bo ni bi pepe daddy nkan ta mo lo se bi pepe ni pe a lo mo ki ko si omo ti o mo wo we ti oni ba gbajeun bawo lo se ki baba re baba mi pe o ku ojumo ti oni yo wo nje ah iwo to ba se po lo nikan ni baba re o nikan lo gbekele e dide sai dide ma e wa do bale mommy e kunle e kan ja so fun ko se gan pe ko si nta le fi we eni baba mi ni baba re ni baba mi ni o baba mi ni engineer eje gbogbo wo do bale ka mo fi han pe o na nikan ni baba wa iwo nikan ni mo ba wi laaro

0: gbogbo eyin omo Olorun bo se dobale yen ni oyika otun e yika osi mummy e gbosuba fun pe oluwa iwo baba mi mi ni pada leyin o iwo la lati leyin mi Olorun a gbe oga o tori pe wo la lati leyin wa oba to ju oba lo ipa ninu ipa ti ase ninu ase kiki mole kiki ogo ogo ni fun o Jesu mummy edide daddy edide nle se leke hallelujah nla meje oro angeli na mo si mu ibi ti mo ti pade awon eyan lori Facebook ati YouTube lana ti mo ni ki won mu isana ma wa ni ago mefa laaro 6 a.m. enikan le wa be ni mo ti so fa awon eyan lana iwo na join wa e kan mu isana ati anointing won ite ni lowo ko si nta se ti e leyin ti e mu nkan to da jade afa won ti o ba tele hallelujah meje mo to ni eke yi awon ti an fe ki Olorun o se weekend fun won and on ti si nbembe to mo so na ni pe baba se weekend fun mi angeli re ko gbe mi jade loni angeli re ko wa se weekend fun mi eyin te ba gbagbo where are you gbogbo eyin omo Olorun e dide hallelujah meje ogo mefa la se gbogbo oje 13 gbogbo eyin te fe ki won bo du to ni gba ki won bo du ri ayo somebody stand up and shout seven hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mefa ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya anaminu amena shahala etewo mo mama de angeli si oni bolu wa se nbe ti emi nbe laye ki won yo si o lose yi ki won yo si o loni ojo saturday ojo ketala angeli ta yan ti o ko se weekend fun oloruko Jesu to ba se wi pe malaika ni won gentle to iyen tumo si messenger mo ti bere si waasu lori angeli te ba gbagbe mummy ara won kan ti mo so nipa won angeli ni pe they are messenger emi mo preacher ati so number 1 number 2 e ja won ti eleketa tumo si nipa won angeli mo fe ke ni oye to kun nipa won so that o ni mo le woli kan tabi pastor kan ka ki aye mo ti wo na ba mo ko ni angeli to le engage sise atojo ti woli ti ndu ti ntele ti mo ti ma gbara ti Olorun fun mi lori awon angeli oni mo ti nlo without wasting time e je nbere bayi e gbe owo yen si oju yin eni lato ni lo mo ri na ri angeli mi ma dari mi ki se yen nikan bi e ba je oluka bibeli yin ninu we Genesis chapter 24 verse 7 and verse 40 Bibeli so nipa Eliasa omo odo Abraham o fe lo mu yawo fun Isaac Bibeli so wi pe o si gbadua o ni angeli baba mi Abraham dari mi mo fe mu yawo Esa eyin omo kekeke ojo to ba ti mo ko setan eyin brother to ba ti mo ko setan to ba fe mu yawo mo dare lamu call your angel pe joja jo mu birin ti mo fe nigba ti mo dagba ninu church wa yi mo bere si ri awon obirin ti an buru awon 13 yan fe fe mi nikan eh gbogbo won si buru won ma so nje wa iye je o omo gbe pamo ni orisirisi ni won mo wa ri pe mo ti wonu confusion pe mo ti daran bawo ni mi se ni simu angeli mo consult pe jo angeli mi mo je nla la kankan bayi mi mo bi mo se le ri na mo dari mi se to ba da won kan korin riyasa tan bi won se pari riyasa emi wa ni church ni ago marun ojo yen bi olu ti se nlo okan wa kimi bo se nbo keke she was very young okan wa ba mi ke oni ah oba kunle oni odabo mo nlo le ngba mo ri bi an se sise tan ninu kwaya mo kan so na wo si lo kan ni mo ni I love my sister on lojo ko yen oro yen jade pelu anointing mo dupe ko ni mo mu bo mbi mba dupe mi oni salai mo dupe lo wa angeli to je ri na ri we thank God. And that was no dear saying that back can you see article 20 something years and we are still fine. O si dabi anani. As it don't bad noe, be a bush and jet your loan. Ki se yen ni kan. Ninu out of apostle chapter 10, verse 3 to 6. Ibi la tiri. Cornelius it don't bad wa. Ti won't be angeli di de. Peter vema badwa. Angeli ni ma wule badwa. Tete man lo sodo Cornelius. And it's yon or lowo. Ah! And you can know immediately, angeli e dari eso. Ekibe, angeli me. Dari me. si eni ti o ran mi lowo e wa dide ka se bayi ko tun pada saye re wa nawo e koju si mi ke nawo eni ti o yo awon omo yen le eni ti o ko won yo eni ti o tu won le angeli bi menaka pahaya da hash oya lo fa awon omo yen le eni ti o ran won lowo eni ti o ko won yo eni ti o mu won jade can get your fa won le lowo bayi eni kan na ni o lo e ri pelu edi ta ran si won lale ana we send edi to them eni kan ni what is edi edi edi edis is not spell a gun is spell we send mistakes that is what edi tumasi to them those bandits that carry those children aran mistake is si won asise ti o se correct e kan si ami won o se that is number 4 number 5 your angel bring your food and strength that is another thing angel ire amo gbonje wa to ba gbonje re de ko sen to le da duro mo onje kan be to je tebi oni pa omo e je ki awon 2000 fi agbara se ami angel ire gbe wa ki so nje orisirisi nkan yan gbe wa to fi di olokun ninu we first king chapter 19 verse 5 and 7 ibi lati kajade pe angel oluwa bibeli so wipe o si ji elijah o ni dide bo si ti dubule o si abe giju ni peri kan si wo angel oluwa fowo to o si wi fun pe dide jeun nitori ona yen je fun o won lo si dide o si jeun o si lo le agbara onje yi ni ogoji osan ati ogoji oru nawo e gbogbo eyin te n lo si canada gbogbo eyin te n lo si australia gbogbo eyin te mo pe ona yin jin eyin te n tele wa lo jerusalem ni bitan ba ti le fi agbara si ami mo fi majemu olohun so tele angeli re ti o bo to fi le ba wa rin ona to jin mo so le kan na mo ni ko yosio e wa ki gbeje n te duro ti le angeli mi o onje mi da my angel where is my food? Sit down. The same angel will not provide the water. The same angel provide water for Haggai. In the book of Genesis 21, verse 17 to 19, will not be omi wa fun Haggai. Angel, he cannot. This same angel, as I say, same angel. Ekibe mo nilu angeli. Eti mo fe so ti mi o ti so fun yin lati joy. Ibi ni mo ni pari e si your angel can execute judgments. Angeli re le se idajo angeli re buru de bi wipe won le da nkan won le da wahala le won le pa nkan je won le pa nkan re won si le pa nkan e ki be angeli wa e ba wa awon gbe kwara awon banditi le mo e tun se se le ba wa pa won re Nigeria ni and yes any angel? Yes, your angel can execute judgment. They can carry out God's wrath. When le gbe ibinu Olorun wo ki won si se ose. Angeli a ma so se. E ja wo bi ti won ti so se. 2 Samuel chapter 24 verse 16 afigba ti Olorun to so e poto nigba ti angeli na si nawo re si Jerusalem lati pan. O tin pa won run bo. Suddenly o ti sare pa eyan 70,000. Owo won ya gan. Ekebe angeli to yawo ase le soro eke angeli mi to yawo gbogbo eni to ni mi ni moke gbogbo eni to ni mi o ni dide nile baba mi ninu jo Olorun angeli mi to yawo fi ku to yawo pa won any yes mona yin se ni sit down pada si ese bibeli yen bibeli so wi pe nigbati angeli na si nawo re si Jerusalem lati pan o fe patan yan ibati si Jerusalem mo oluwa si kanu nitori ibi na o si wi fun angeli ti o npa angeli ti o npa awon eniyan na run pe
1: o to
0: o to gbogbo eyan ki be ni o to ogun bandit ogun kidnappers awon akeda jihad ogun elesin mesin ogun gbese nu aye re ogun kan na kan ka to ri mi ogun ma le do yun ni ogun ma loko ogun ma le gba visa eyi no ogun ma lowo lo ekibi e lo to o to sit down ibi ti mo ti pade awon eyan lori Facebook ati YouTube lana ti mo ni ki won mu isana ma wa ni ago mefa laaro 6 a.m. enikan le wa be ni mo ti so fa awon eyan lana iwo na join wa e kan mu isana ati anointing won ite ni lowo mo si so gbogbo eyin te nbo nu service ni ojo Sunday to lai e mura eyan 5000 ni agbara olohun ni ma fi anointing won ile lowo gege bi mo se seleri ati n ta bere si fi se lojo Monday.
2: Praise the Lord. Baba me ku se Oluwa, Oluwa sagbara yi dotun. Ifamoro ro yin ko ni gbe loruko Jesu. Emi ni omo yin lori afefe, Olubunmi Grace ni ilu Itele, ni Ogun State. Ni mo tin ba yin soro. Ni oro 77 ta se tan ni June yi, ni go Sunday. Bi mo se dele ore mi, won ni mo sa lo mi 77. Gbogbo n te ni ka se mo se. Mo in paper te fun wa mo fi we mo fi paper yen we ni jo Monday mo sha lo bi ise mi nigbati mo ma kuro ni shop ni ojo yen nigbati ke to dele mo kan ri pe owo mi ka owo mi kekere yen mo kan ri pe ko ko ko function o sha o kun duro ti wan du mi gbogbo egbegbe wan du mi ah mo ho de ko se old mo akile leyi kini eleyi mo sha force ara mi she owo bayi pe ki wo pe ki lo sele si lo se mi lowo be ni mo fi okan gbadura pe oluwa mo ko gbogbo ofa ofa ko fa ninu ayinu agbara mi mo sa bere si ni pray titi mo fi dere ni ale ojo yen mi o get ara mi mo wa pe oko mo wa so pe owo yi o ko function dada mi mo nkan ti o se awon na tun ba mi praise on sa pe blood of Jesus be mi na je praise a sa praise sha Mada, she olomi 77 ni le ni be ni mo se lo mo ni 77 ati anointing te fun wa te sese fun wa ni jin bi mo se fi pa ti mo fi pa ti mo fi omi 77 yen ti mo fi si ah daddy o da bi pe omi 77 yen at anointing yen lo fi si be nigba ti mo fi di orun ti mo wa ni ki ji mo feel owo yen pe ki se mo ri fa mo ri gbe mo ri se mo wa mo ni iwo olohun ma se o omi 77 ati ororo o sise fun mi o ah e se gan baba mi o adura yen agba o mo anointing more strength in Jesus name thank you sir god bless you sir

0: vie, oh. Et nous c'est un testimony, oh. Mon Dieu, il a fait fait long chez testimony, oh. Là c'est quoi là, c'est mon Dieu, que l'on alors so check in mon pays, alors so do you see me in 2021, mon train pays ni novembre, mais c'est l'année mais mon lose for shy the minimum me introduce il pays ici me ni il to se pe mon Dieu dara pour mon mo je ni to wa nje to nse iroju lati gba yin bikini ngba kun ko wale gba kun se wa ti o se wa rara so te ba pe awon to ni bisi pe ani we ma abi Jesus ti mo ma wa gba mi ti ba le wa ma dara po mo online sewari yi te koko se ni ye yi ni ikoroju mo join online te ba won ti eni ka mu mi ni 90s mo mu yen gba to ya e so ni pe e fe se papo fun wa ni wema mo wa si wema yen je on the 3rd March 2026 ni ye yi so ojo yen first time ti ma wa si ni auditorium yen in fact I was like, I don't know my to be loved by what they saw for a long, for a long. I called first and meet any new auditorium. I don't know what was the old auditorium. No, but they said, what new auditorium were you? You know, go, go, a beadura me. You feel what last one? But mama don't pray. Mother, I was like, I want a white gun, this, no. But we machine break a band or somebody, every altar. And you know, I want to be, why, yeah. Omo tan lo ku ninu yin te ti bi imi gba ti temi gba te bo se te gba microphone te ni oya mo fun yin ni awon omo iyawo mi te ku bi awon te ka bi mo fun yin ni yi to ku mo ni ah mo so bi gba te pe mo ba yan soro mo so jade mo ni omo ewu omo ite mi ti gba emi kon so pe e kon pa mi bi ti mo joko se pe omo ite mi ti gba mo ti gba mi leyi na omi o a mo o to ba ku ka ma pin yoku boy emi se koko gba fun iyalenu mi lorun ma se mi ma mu osu eje won koko ti mo se ma se mo ba si we ma ni pe te ba ran ti gba ta pari eni ki gugu wa ka lo si le anu ka lo da ya di pe ka so nta so fe fun olorun mo so kon gan mo so fun olorun be ni because mo mo yi pe my life rely on nkan ti mo wa nkan ti mo wa lele yu nkan to de gbe mi de bibi ni eni ka sa okuta meta ka ju si oju ona kokan bi ti a fe ka won mo wa rin ikan ja ko je ona to da o ona to wa okay to se pe yes ta ma mo pe in future ona yen si ma wa okay ke se awon sisi agbole mo se sayen tan to mo okuta merin kan mo sa mo se dele inu mi teni ka mu yen ka mu fun 9 days yen mo da okuta yen sibe mo ti na mo se mu mi yen o mo ko change bottle mi mama ro mi kun okuta yen wa ninu isale omi ti mo mu anytime ti ma ti ji laro laro nkan ti mo koko mo n gbedura nu okun mi laro laro ni mo ti pete oruko olorun ya mi kude olorun ti n ba mi irin ajo yi mo si gbadura yi pe olorun to bere re apari ise re ami e se gun God bless you.
1: Ibi ti mo ti pade awon eyan lori Facebook ati YouTube lana ti mo ni ki won mu isana ma wa ni ago mefa laaro 6 a.m. enikan le wa be ni mo ti so fa awon eyan lana iwo na join wa e kan mu isana ati anointing won ite ni lowo mo si so gbogbo eyin te n bo nu service ni ojo Sunday to lai e mura eyan 5000 ni agbara olohun ni ma fi anointing won ile lowo gege bi mo se seleri ati n ta bere si fi se lojo Monday
2: baba mi o e ka rosa o e ku se oluwa o Oluwa ma sagbara yin dotun o emi ni omo yin ni ori afefe o emi na ra anugba o mo jo ipe yin ni 2024 before my birthday Olorun jo si mi were lati ojo ti mo ti wo ori oke iyen mo te ori oke 77 ni mo koko bere Olorun jo si mi mo ri anugba bi mo se n te ori oke yen lojo yen ni mo nso pe iwo Olorun onkan meje ni mo fe ki iwo Olorun ori oke yarugbo ojo ko se fun mi Olorun ma se fun mi lori omo mi to nwa se Olorun ma je wa agbara re nbi ti won ti so po ti ta on rere ma wu jade nibe Olorun mi mo ba tun pe popon lo si ijoyin to wa losogbo mo tun bere fun anu lori omo yi mo mo ra anu gba mo mo ra anu gbo omo ina ma ra anu gbo Olorun ma da bira Olorun ma se yanu ninu aye wa oma irise o ni 2025 orise olohun se yanu ara anugba mo ba tun bere o tun ku number 2 ninu head mi olohun je wa ara re gbogbo nti mi o ti le se tele emi na ti nse ah mo dupe o lati gba ti mo tin wa mi o pa 77 jerry mi o pa 77 mo pa geni emeji emeji mo pa 77 je lati 2024 ore mo je mu mi ko si nta eni ka se tagbara mi ba ka ma se tori pe mo ti retire lenu ise mi o de ti gba nkan kan le owo ijoba sugbon gbogbo nta gbara mi ka mo n se mi le se ki ma wa 77 nta ba de ni ka se nbe ma se ore abies mo se mo sa fi gbadura lori awon omo mi mo lo yi omo mi to ikeji oluwa dadira ninu aye ti e na olorun tun o relocate lo si canada pelu omo ati yawo ninu adura ina ni ah olorun se bebe ninu ojo arugbo ojo te ni ka dobale mo dobale mo fi passport won mo fi bere fun pe ah anise canada to tin lelelele lati gba to ti pari service lo tin le olorun ma jeri agbara re ni 2026 yi ohun ati yawo atomo anti lo be le yi kekere na ike 30 moni o na ni last born olorun je